Oluwa. Iwa laye mi ni Oluwa. Gbogbo nti mo jamo lo ni Oluwa. Emi to fun mi ni Oluwa. Ade to fun mi mo fi ni Oluwa. Awon mo to fun wa a fi ni Oluwa. Igbega to fi fun mi mo fi ni Oluwa. Ade to fi de mi lade mo si lele mo ni Oluwa. Emi si to fun mi mo fi ni Oluwa. Oba to seru doba mo ni Oluwa. Oba to meru joko pelu omo alade mo ni Oluwa. Won ni beru ba mo nuru a mo pada sugar emi gangan oni omo mo mo wi pe o te se fun mi. Ko se sakawe. Ko se fenu oyin. Ko se fenu we. Afi we ni o si. Afi jo ni o si. Akawe ni o si. Sugar tori pe ejoba lori aye mi. Mo ni Oluwa. Aye mi ni Oluwa. Isha mi ni Oluwa.